0: VH, symbole de l'unité.
1: Biso tokotika tango te na mabanga eyembela yo po te ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH, our own voice.

0: VH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye
0: RVA

ka mwen vraiment maman na kalisa koza ka mina nga ya motema oh oyebi ke na ebi ba secret na yo nyonso ele ke ka musinga lelo maman oke ko finga nga epa ya musa olobinga na zali ndumba vraiment maman oyebi ngai na balaka

mamu. Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na kisasa. Mosus otindi na braza. Kindumbo za punition te mamu. Oyeba mamu eswingai. Nalingaki dayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Natekisi yango epa ya Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, koma ngai. Ndenge bakomaka Yezu na kuruze. Sete mibale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala, okamwisaka ngai. Na monoko zandoki, ozai kinsekwa. Ozali monyororo. Mamu, ndini nakolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basi ya mapala. Exemple, ezalite. Awa balo bapo ngana za ndumba, na ako tambwa na mwase libala.

na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu.